0: ja a nan bara zai kasance a rayi don tsaya takara a zaben kuma sake shan kai a zabe na badi. Umar yayi magana ne a yayin da yake duba ayyukan tituna na tarayya da ake gudanarwa a jihar Ebonyi. Bincike ya zo ne kwanakin baya daidai lokacin dan takarar shugaban kasa na jami'ar DC ya yi zargin cewa gwamnatin shugaba Bola Tinubu na kan hanyar kitsa ko shirya hallaka shi kafin zaben na shekarar 2027. Rahotanni daga rundunar sojan Mali na bayyana mutuwar sojoji kusan 30 a mummunan fadan da aka yi kwanan nan tsakanin sojoji da yan awara Abzinawa da ke rike da garin Anifis, inda wasu sojoji kusan 60 suka samu raunuka. Sanarwa daga shugaban rundunar sojan Mali a talabijin na gwamnati na sanar da wannan alkaluma, inda yanzu haka aka bayyana cewa sojoji sun sake kama garin na Anifis. A daidai lokacin da janar Elize Dawo ke bayar da wannan sanarwa ta kafar talabijin, bangaren Abzinawa karkashin kungiyar FLA na bayyana samun gagarumar nasara da kuma kashe tarin sojoji na kasar ta Mali. Kamar yadda aka ja kanin labaran duniya, a yau Lahadi ne wata kotu a Sudan ta yanke wa shugaban rundunar sojoji Mohamed Hamdan Daglo da wasu mutane 15 hukuncin kisa a bayan fage kan kisan gwamnan yankin da kuma aikata laifukan yaki a Darfur, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na gwamnati suka rawaito. Hukuncin shi ne na farko da aka yanke wa shugabannin rundunar sojan sa kai ta RSF tun bayan barkewar yaki tsakanin ɓangarorin biyu kama daga watan Afrilun 2023. Asali wa a yau Lahadi hukumomin wannan ƙasa suka dukufa wajen karɓar bakuncin tagogi daga ƙasashen yammacin Afirka da za su halarci taron ECOWAS karo na 69. A ranar Lahadi 19 ga wannan watan na Yuli ne shugabannin kasashen yankin za su haɗu a Saliyo. Wannan shine kuma karo na farko da kasar ta karɓi bakuncin irin wannan taro na ECOWAS a Lungi, kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa. An gina sabon zauren taro, wani zaɓi mai muhimmanci domin yana ba da damar karɓar wakilai kai tsaye kusa da inda za su isa ba tare da sun ƙetare bakin teku don isa cikin birnin Freetown ba. A arewacin jamhuriyar tsakiyar Afirka a kan iyaka da Sudan, mako ɗaya bayan da sojojin Afirka ta tsakiya suka kwace garin Amdafok daga hannun ƙungiyoyin 'yan tawaye, kusan dukkan al'ummar yankin sun taru kusa da sansanin wucin gadi na dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato MINUSCA. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya ce yana sa ido sosai kan lamarin. A cewar dakarun wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta MINUSCA, alƙaluman da hukumomin yankin suka fitar a jiya Asabar sun nuna cewa mutane 17,585 ne suka nemi mafaka kusa da sansanin wucin gadi na wannan runduna. A yau Lahadi ne masarautar Qatar ta sanar da mutuwar tsohon shugaban kasar Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, wanda ya mulki kasar ta Qatar daga shekara ta 1995 zuwa 2013 kafin ya yi marabus da kuma baiwa ɗansa damar daihiwa kan mulki. An gudanar da jana'izarsa a yau, inda da dama daga cikin shugabannin kasashe da wakilan kasashen duniya suka halarta. Bikin jana'izar ta gudana gaban dubban 'yan kasar waɗanda cikin jimami suka yi ta aikewa da addu'o'i ga tsohon sarkin, wanda ya taka rawa domin mayar da kasar turbar kasashe da ke faɗa a ji a yau a duniyar yau. Iran ta harba makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa a kan makwabtanta na yankin Gulf a yau Lahadi a matsayin ramuwar gayya ga sabbin harare na jiragen sama na Amurka, bayan harin da sojojin Iran suka kai kan wani jirgin ruwa na kasuwanci wanda ma'aikatansa suka yi watsi da shi a mashigar Hormuz. Babban kwamandan sojan Amurka SATCOM kenan ya sanar da cewa an kai harin ne kusan wurare 140 a Iran cikin dare ɗaya. Shugaban Majalisar Dokokin Venezuela ya gabatar da sabbin alƙaluma na mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta afkawa ƙasar a ranar 24 ga watan Yuni. Adadin waɗanda suka mutu ya kai 4,333 tare da mutane da sama da 18,000 da ke zaune a sansanonin wucin gadi. George Rodriguez ya bayyana shirin gwamnatin na ƙaura da waɗannan mutane marasa matsuguni da kuma sake gina birane bisa tsari na zamani. Shirinmu na gaba.
1: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke waye game da muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai leƙa gabas ta tsakiya, inda rikici ya sake barkewa tsakanin Amurka da Iran abin da ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da fahimtar juna ta watan uku da suka cin ma a tsakanin su a ranar Alhamis da ta gabata sojojin Amurka suka sake kai hare-hare wasu yankunan Iran yayin da ta haranta mayar da martani sansanin sojojin Amurka a Bahrain da kuma Kuwait Ahmad Abba ya hada mana wannan rahoto
2: Amurka ta sake kaddamar da sabbin hare-hare kan Iran cikin dare kamar yadda shugaban kasar Donald Trump ya alƙawarin ragargaza Iran din Rundunar sojin Amurka CENTCOM ta ce dakarunta sun kai hare-hare kan muhimman muradoci 90 a biranen Iran Shahar da Bandar Abbas da Konarak da Chabahar da Bushehr na gabashin Iran da kuma Akkala a arewa maso gabashin kasar. Rotuni na cewa akalla jami'in Iran guda ya mutu a Iran Shahar a hare-haren mafi muni da aka gani tun bayan da bangarorin biyu suka sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna. A tsakiyar watan Yuni wanda ya kawo ƙarshen yakin a sanarwar da ta fitar da sanyin safiyar wannan Alhamis rundunar sojin Amurka tace ta kammala zagaye na biyu na hare-haren don nakasa ƙarfin ikon Iran na iya kai hari kan jiragen ruwa a mashigin Hormuz to sai dai jim kadan bayan harin na Amurka dakarun juyin juya harin Iran sun sanar da kai harin ramuwa kan sansanonin sojin Amurka biyu a Kuwait da kuma ƙarin biyu a Bahrain
1: A ranar Alhamis din aka yi jana'izar jagora addinin musulunci Iran Ayatollah Ali Khamenei wanda ya mutu sakamakon hare-haren Amurka da Isra'ila ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata inda aka binne shi a Mashhad a wani yanayi da rikicin da Amurka ya dawo sabo kamfanin dillancin labaran Iran IRNA ya rawaito cewa a birnin Mashhad dake arewa maso gabashin kasar aka binne gawar jagora addinin kasar a cikin hubbarar Imam Reza guda daga cikin wuraren ibada mafi tarihi a kasar tare addu'o'in na ranar Alhamis shine mafi kululuwar daraja da aka tanarwa jagora addinin bayan ayi ta kai komo da gawar sa tsakanin biranen mabiya dari karshi a Iran da Iraki gidan talabijin din gwamnatin Iran ya ce akalla mutum miliyan 15 kwatankwacin yawa al'ummar birnin Mashhad sau biyar suka halarci jana'izar to a yayin ziyararsa ta farko da ya kai Syria a tsakiyar makon da ya gabata tun bayan zuwan Ahmed al-Shara akan karagar mulki shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole a ci gaba da tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Iran cikin nutsuwa gami da kai zuciya nesa duk da hare-haren da bangarorin biyu suka kai wa juna a baya-bayan nan Macron ya bayyana haka a yayin da yake tsokaci kan matakin shugaba Trump na sarar da kawo ƙarshen yarjejeniyar fahimtar juna da aka kulla tsakanin Amurka da ƙasar ta Iran kakaɗin daga jawabin sa
3: je pense qu'il y a eu une violation de cet accord
4: Ba shakka Iran ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar kai hare-hare lamarin da ya sa Amurka ta maida martani A gani na Iraniyawa sun tafka kuskure babba na kai waɗannan hare-haren waɗanda suka karya yarjejeniyar tsagaita wutar da su da kansu suka rattabawa hannu a Islamabad sai dai har yanzu muna cikin kwanaki 60 da aka diba don ci gaba da tattaunawa wanda nayi imanin ba za a fasa ba kuma dole a ci gaba da wannan kokari cikin nutsuwa da juriya da kuma hakuri muna nan kan aniyarmu ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da tabbatar da bude mashigin ruwan Hormuz ba tare da ginda ya sharda ba sai kuma maido da zaman lafiya a Lebanon karkashin shirin da ya kunshi karbe makaman kungiyar Hezbollah da ficewar sojojin ketare daga kasar da kuma karfafa rundunar sojin kasar ta Lebanon sai kuma tsara karbabbin manufofin samarwa dukkanin bangarori tsaro ta hanyar samun nasarar tattaunawa kan makomar shirin nukiliya da kuma kera makamai masu linzami na Iran dan haka za a ci gaba da tattaunawa
3: discussion va se poursuivre
1: Yanzu kuma sai yankin Sahel inda a Larabar da ta gabata aka gudanar da taron tuntuba tsakanin kasashen kungiyar IS wato Mali, Niger da Burkina Faso da kuma kasar Rasha a gefe guda a yayin fadar gwamnatin jamhuriyar Niger wannan ne karo na biyu da ake gudanar da taron bayan makamancin sa da aka yi a birnin Moscow na Rasha a watan Afrilun 2025 kuma yana zuwa a daidai lokacin da mayaka masu ikrarin jihadi suka zafafa kai hare-hare a waɗannan ƙasashen na Sahel. Asima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoton.
5: Taron gunda ya haɗa ministocin wajen ƙasashen na Niger da Mali da kuma Burkina Faso baya ga wakilcin Rasha da ke matsayin babbar kawa gare su. Zamir da hankali wajen bitar yarjejeniyoyin da aka kulla da kuma nasarorin da aka cimma baya ga gyaran matsalolin da suka kunno kai. Muhammad Abubakar masanin diplomasiya ne a Niger ya ce ƙasashen na buƙatar tallafin Rasha dan tunkarar matsalolin su
6: abinda muke son ta rasha ta kama muna shine Na horku ta'addanci da ya haddabi kasashen Sahel duk da suna nan ga irin kokarin su ta wuce hanya za su ƙara ba da kokari don mu samu kaya na yaki na zamani da a doki mataki a kama ma su zawo mu.
5: Sai dai ko yaya al'ummar Niger ke kallon wannan hulɗa tsakanin Rasha da kawancin na AAS? Dauda tan kama wani dan farar hula ne.
7: Hulɗa ce an ka ga mu sai mu ci alhamdulillah akwai ci gaba fanni daban-daban kuma tana kawo gudunmuwa ta kasashen AAS ka dauko daga fannin wani bangaren abinci ko bangaren noma gaskiya dai sai mu ci alhamdulillah.
5: Anasa bangaren Malam Uzairu guda cikin ƴan gwagwarmayar kasashen Afirka yayi fatan ganin Rasha ta taimaka wajen samar da horo ga sojojin kasashen dan dakile matsalar tsaro.
8: Abu guda ne ya muna tsaura ambiskadikin da ake na ana muna. Kenan ya kamata su Rasha su ba da formation ga sojojin mu bisa harkar ambiskad yanda za su samu ko an yi ambiskad su samu su yi ta.
5: Ya mai zai kuma fitar da daftarin kudurorin da ake son cimmawa a shekaru biyu masu zuwa tsakanin kasashen na AES.
9: Masararo ka shiki shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
1: Idan muka leka Najeriya a ranar Talata 7 ga wannan watan, shugaban kasar Bola Tinubu ya baiwa hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar ICPC umarnin gudanar da bincike kan badakalar ma'aikatar bogin nan ta PFIPC da ake takaddama a kai. Wani mutum ne mai suna Adeyemi Matthew ya ayyana kansa a matsayin babban daraktan wannan ma'aikatar da ke haɓaka zuba jari daga ƙasashen waje. Cikin zarge-zargen da ICPC za ta bincika sun haɗa da yadda Adeyemi ya samar da takardar naɗa shugabancin. To muna Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin bunƙasa dangantakarsu da China domin ganin ƙasar ta amfana ta hanyoyi da dama. La'akari da ci gaban da China ke da shi a fagen duniya. Akan haka, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da jakadan Najeriya a China, General Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya, ga kuma yadda zantawar su ta gudana.
10: General Abdulrahman Bello Dambazo, a matsayinka na jakadan Najeriya a China, ko me zaka ce dangane da ci gaban da ka gani a wannan kasa tun bayan kama aikinka?
11: Wato, farkon zuwa na China kusan zan ce shekaru 18 kenan farkon zuwa na China. To wannan karan da na zo bayan wannan zuwan da na yi mamaki saboda wannan zuwan da na yi ba abinda na gani ba ne a wancan zuwan da na yi. Kamar dai tsohon gida ne na zo na shigo kuma yau bayan shekara 8 na dawo wannan gidan ma sai na gan shi sabo ne an sa masa kamar dai an brusa ne aka sake gidawa. Wato ci gaban China tsakanin wannan lokacin zuwa yanzu abin ya bunƙasa. Akwai ma wanda ya zo ya ce mini lokacin da ya zo nan Beijing babban ƙasarsu capital din su kenan shekara 30 da suka wuce ya ce ba wani abu da ya gani wanda zai birge shi a lokacin. Ni kuma na gaya ma lokacin da na fara zuwa China lokacin na aikin soja na haɗu da wani general yake gaya mini a lokacin ya ce 1976 za su je wata ƙasa a nan Najin a nan ko Ghana ne ko za inda ne dai za su je wata ƙasa. Sai suka tsaya a Lagos. Ya ce a lokacin suka fara ganin flyover.
10: Na
11: 1976 kenan. To wani development na China tsakanin lokacin nan zuwa yanzu dududu bai dawo abin da ya wuce shekara 40 ba zuwa 50. To ai kaga saboda ni ina gani abubuwan su saboda tsari da suka fito da shi tun farko kuma kowa ya tsaya akan cewar zai bi wannan tsarin kuma akwai discipline aiwa akwai
10: kishin kasa
11: akwai san bai kishin kasa akwai kuma abin da na gani tsakanin su akwai kamar rukun amana akwai kuma suna yi wa kansu adalci akwai kuma suna son su yi aiki. To duk waɗannan abubuwan ne ina jin ya sa suka samu wannan ci gaba. Saboda haka shi yasa ni zuwa nan ma ya fara kara mini karfin gwiwa cewar Najeriya za ta iya ci gaba idan muka zauna muka tuba muka fidda maganar kabilanci, bambance-bambance na kabilanci na addini, muka cire san zuciya muka fuskanci aiki muka sa tsoron Allah zuciyarmu, to za mu ci gaba.
10: Saboda me kace haka?
11: Saboda abin da yasa muna da abubuwa da dama wanda Allah ya bamu da za a yi amfani da shi na gina ƙasa, wanda su yanzu China wayannan abubuwan da dama suna nema-nema a wajenmu.
10: To me zaka ce akan alakar Najeriya da China?
11: To game da tsakaninmu da China, a halin yanzu kaga na farko suna da technology,
10: fasaha.
11: Yawa, suna da fasaha, suna da shi yadda baka zato. Sun yi research, suna kan yi duk abin da ka sani na fasaha, suna da shi. Kai mun je wani factory na hada motoci, na gina motoci. Wannan motocin da suke amfani da shi yanzu, sabon motocin da suke ya suka shigo na amfani da lantarki. Ba maganar fetur, lannan lantarki. To ka san duk duniya ba kasar da take gaba da China akan kera motoci da lantarki a yanzu. Halin haka babu duk duniya. To mun je wani factory wanda yake cewar factory nan ba mutum bane ke aiki a ciki, robots ne mutumi wanda na mai aiki da lantarki. To robots ke aiki a factory din nan. A kowane wayannan robots din za su haɗa mota guda ɗaya a cikin seconds 11
10: daƙiƙa
11: 11 seconds daƙiƙa 11 za su haɗa mota guda ɗaya, kuma za su haɗa ta precision a daƙiƙa 11. So to kaga suna da technology.
10: Da yake su suna da fasahar kere-kere, me ita Najeriya za ta tallata musu?
11: Mun kuma muna da ma'adinai kala-kala yadda baka zato wanda suke so. So kaga na farko wannan duk kamfanin ma'adinai je muka yi magana da su a kan cewa su da kansu sun ce akwai wani ma'adinai wanda ake kira lithium, wanda ake yin battery da shi. Yawa, sun ce a Najeriya suna gani a Afirka babu wanda ya kai Najeriya wannan lithium din, yawa yana na ƙasa. Saboda haka kuma kusan kamar su Nasarawa state, su Kebbi, Sokoto, akwai wani gari ko Ekiti ne ko Oyo ne, amma akwai su da yawa su suna neman wannan, saboda motoci da za su yi da shauransu za su yi amfani da lithium battery, kuma suna buƙatar wannan lithium din.
10: To da yake su sun nuna sha'awar wannan ma'adini na lithium, ku me kuke tallata musu?
11: Suna ma abin da shi ne nake ce musu, ai mu muna da lithium din nan, amma abin da muke so da su ba wai su je su kwashi lithium din nan yadda yake ba su kawo shi, a'a muna son na farko su sarrafa lithium din nan a Najeriya, na biyu su kera battery da lithium a Najeriya. Saboda haka kafin ma su so maganin cewar su rika zuwa suna su kafa kamfani wanda zai kera motar electric a Najeriya, muna so su kafa kamfanonin da za su kera batirin da motoci ko solar panel za su yi amfani da shi a Najeriya. To kaga kowanne muka samu a yanzu ba wai su je su haɓo lithium bane su kawo China, ko su haƙo lithium su ɗan sarrafa shi kaɗan su kawo China, a'a su haƙi lithium a Najeriya su sarrafa shi a Najeriya, kuma a yi batir ɗin da za a amfani da shi a Najeriya. To abubuwan da muke gaya musu kenan mu muke so a riƙa yi. To muna da wannan, suna da wannan ta ɓangaren asibitoci ma suna da kayan asibiti, suna da abin nan da abubuwa wanda mu za mu amfana. su ma za su amfana.
10: Ina batun buƙatar zuba jari a Najeriya?
11: To muna so su zo su investin a sanadin investors wanda mutane da suke so su kawo jari yawa su kawo jari Najeriya su kafa jari. Mu kuma muna da jama'a wanda za su yi aiki a wajen kaga idan suka kafa jari aka kafa factory to kaga za a samu mutane da za su samu ayyuka a wajen wanda yake aiki a wajen kaga shi ma da matarsa da ƴaƴansa za su samu hanyar cin abinci ta wannan hanya. Kuma za su transferin technology mutane za su koyi yadda ake yin wannan ayyukan nan gaba Najeriya dan su ma haka suka soma. Dan wannan kamfanin da muka ce sun fara ne da kamfanin Masadi a 1958 suka ce kamfanin Masadi suka zo musu su kamfanin Masadi abinda yasa suka zo musu suna neman inda za su samu labor mafi kankanci ba kamar cheap labor kenan ba wanda za su samu yawa masu ma'aikata wanda ba za su kudi da yawa ba wanda ba za ka samu a Europe ba. To ta haka suka zo musu shekara 1958 a yau su suna zaman kansu daga wajensu suka koya yau ma sun fi ƴan Mercedes din. Saboda su ƴan Mercedes ba su iya ba san ba su da yadda abinnan nasu na ƙera motar amfani da lantarki kamar yadda su suke da shi. Yawa to muma muka ce muma muna son su yi wannan abinnan arrangement din da su kawo mana.
10: Wannan tattaunawa taku ta tsaya ne ga lithium ko kuma kun faɗaɗa ta?
11: Ba lithium ba kawai duk wani abu da ya shafi al'umma wanda za a amfani da shi a amfana ya shafi kafa kamfani wanda sai ƙera abubuwa muka ce to su kafa mana a wajen tunda in za su samu raw materials za samu. Haka maganan power da energy kasan cewar ɗaya daga cikin abubuwan da suka addabe mu a Najeriya shine maganan lantarki maganan power. To shi ma suna da wannan capacity din power ne na hydro na wanda ake amfani da shi na wajen ruwa in power ne na rana solar kenan in power ne na iska wind kenan duk suna da shi kuma za su iya mana tunda kaga a wajenmu akwai rana akwai iska akwai duk za mu iya wayannan abubuwan muna da ruwa. Kuma wajen maganan harkar gona akwai issue na irrigation kaga irrigation din nan shine abin ba mu amfani da shi Allah ya ba mu amma ba mu amfani da shi sai ruwan sama ya zo a ce ai ba ruwan sama ba za a yi noma ba kuma harkar nan ba haka take ba. Za ka iya noma mu Allah ya riga ya ba mu a ƙasa wanda take da arziki na ruwa a ƙasa ruwan ƙasa muna da ruwa a ƙasa muna da rafi muna da su gasunan muna da ruwa a ƙasa Najeriya amma ba mu amfani da shi ba mu amfani da ruwan ƙasa saboda haka idan za a amfani da ruwan da muke da shi a ƙasa ba sai lalle mun jira ruwan sama ba kafin a yi kuma tunda ka san cewa ko wuraren wanda yake noma rani an ga duba kamar a Kano inda ake da aka irrigation tun lokacin Audu Bako din nan inda suke da irrigation yawa kamar wajejen su Kura din nan da sauransu kaga suna noma rani yawa to duk irin wayannan ba sai ka jira ruwan sama ba ka ce za ka yi noma to duk irin wannan duk suna da sun san yadda za su yi so duk muna irin wayannan abubuwan da za su taimaka ƙasa ta ci gaba mutane a rage talauci mutane su ƙare ilimi mutane su fahimci meye rayuwa ta kunsa duk wayannan abubuwan ne muke so mu zauna da su mu duba mu ga yadda za su samu abin da suke nema a wajenmu da mu ma za mu ci riba saboda haka za su ci riba mu ma za mu ci to irin wannan abubuwan da muke so mu ke da yawa.
1: To a gaida Janar Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya jakadan Najeriya a China. Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsari da na shirya ke cewa a huta lafiya.
0: Sama da Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙar ke saman da'ura.

0: da fasi kenan margayya prin da fasi daga Afrika ta Kudu daya ko biyu daga cikin kanun labaran duniya ko mar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta tsawaita wa'adin jami'un siyasa na gabatar da sunayen takarar su a zabe na shekarar ta 2027 yayin da a kasar Mali rundunar sojan kasar ta bakin shugabanta ya fitar da alƙaluma adadin sojoji da suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka samu rauni a waɗanda ya haɗa sojojin da 'yan tawayen abzinawa na FLA don sake dawo da garin Anifis ƙarƙashin gwamnatin ƙasar ta Mali. A yau Lahadi ne kuma wata kotu a Sudan ta yanke wa shugaban rundunar sojan Mohamed Hamdan Dagalo da wasu mutane 15 hukuncin kisa bayan fage kan kisan gwamnan yankin da kuma aikata laifukan yaƙi a Darfur. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Hassan Lasan da mutan Salaja Hassan Sannin Karokari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah bai kowa mai komi ya sa ki sarrafa da alheri mu kwana lafiya. Chichef agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa a labaran namu zamu je kasar Mali inda yanzu aka rahotanni daga rundunar sojan kasar ta fitar da alƙaluman sojojin da aka kashe a kokarin kwato garin Anifis da ya fada a hannun 'yan tawaye. Yayin da a Sudan a yau Lahadi ne wata kotu ta sanar da yanke hukunci ga shugaban rundunar sojan Mohamed Hamdan Dagalo da wasu mutane 15. An gudanar da jana'izar tsohon sarkin Qatar. Tsohon shugaban kasar kenan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a yau din nan. To musamma labaran da tarayyar Najeriya inda hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC ta tsawaita wa'adin jami'un siyasa na gabatar da sunayen 'yan takararsu na zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na shekara mai zuwa da kwanaki uku. Hukumar ta sanar da cewa wa'adin wanda aka tabbatar da cewa a jiya ne kamata a ce an kammala komai da komai an tsawaita shi zuwa tsakar ranar 14 ga watan Yulin shekarar nan da muke ciki. Hukumar ta INEC ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Lahadi wanda ke ɗauke da sanya hannu Muhammad Kudu Haruna wanda kwamishina ne na ƙasa kuma shugaban kwamitin ilimi da yaɗa labarai na masu zaɓe. A Najeriya dai ministan ayyuka David Umahi ya yi watsi da ikirarin Peter Obi na cewa rayuwarsa na iya shiga cikin haɗari kafin babban zaɓen shekarar 2022. Ministan ya ƙarasa da cewa ɗan siyasa kuma tsohon gwamnan jiha Anambra zai kasance a raye don tsaya takara a zaɓen kuma ya sake shan kayi a zaɓe na baɗi. Umahi ya yi magana ne a yayin da yake duba ayyukan tituna na tarayya da ake gudanarwa a jihar Ebonyi. Bincike ya zo ne kwanakin baya. Daidai lokacin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC ya yi zargin cewa gwamnatin shugaba Bola Tinubu na kan hanyar kitsa ko shirya hallaka shi kafin zaɓen na shekarar 2027. Rahotanni daga rundunar sojan Mali na bayyana mutuwar sojoji kusan 30 a mummunan faɗan da aka yi kwanan nan tsakanin sojoji da 'yan awarin abzinawa da ke rike da garin Anifis inda wasu sojoji kusan 60 suka samu raunuka. Sanarwa daga shugaban rundunar sojan Mali a talabijin na gwamnati na sanar da wannan alƙaluma inda yanzu haka aka bayyana cewa sojoji sun sake kama garin na Anifis. A daidai lokacin da janar Jean Elize Dawo ke bayar da wannan sanarwa ta kafar talabijin ɓangaren abzinawa ƙarƙashin ƙungiyar FLA na bayyana samun gagarumar nasara da kuma kashe tarin sojoji na ƙasar ta Mali. Kamar yadda aka ji kanun labaran duniya a yau Lahadi ne wata kotu a Sudan ta yanke wa shugaban rundunar sojoji Mohamed Hamdan Dagalo da wasu mutane 15 hukuncin kisa a bayan fage kan kisan gwamnan yankin da kuma aikata laifukan yaƙi a Darfur kamar yadda kafafen yaɗa labarai na gwamnati suka rawaito. Hukuncin shi ne na farko da aka yanke wa shugabannin rundunar sojan sa kai ta RSF tun bayan ɓarkewar yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu kama daga watan Afrilun 2023. A saliwa a yau Lahadi hukumomin wannan ƙasa suka dukufa wajen karɓar baƙuncin tawagogi daga ƙasashen yammacin Afirka da za su halarci taron ECOWAS karo na 69. A ranar Lahadi 19 ga wannan watan na Yuli ne shugabannin ƙasashen yankin za su haɗuwa a saliwa. Wannan shine kuma karo na farko da ƙasar ta karɓi baƙuncin irin wannan taro na ECOWAS a Lungi kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa. An gina sabon zauren taro. Wani zaɓi mai muhimmanci domin yana ba da damar karɓar wakilai kai tsaye kusa da inda za su isa ba tare da sun ƙetare bakin teku don isa cikin birnin Freetown ba. Arewacin jamhuriyar tsakiyar Afirka akan iyaka da Sudan mako ɗaya bayan da sojojin Afirka ta tsakiya suka kwace garin Amdafok daga hannun kungiyoyin ƴan tawaye kusan dukkan al'ummar yankin sun taru kusa da sansanin wucin gadi na dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wato MINUSCA. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya ce yana sa ido sosai kan lamarin. A cewar dakarun wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta MINUSCA, alƙaluman da hukumomin yankin suka fitar a jiya Asabar sun nuna cewa mutane 17,585 ne suka nemi mafaka kusa da sansanin wucin gadi na wannan runduna. A yau Ladi ne masarautar Qatar ta sanar da mutuwar tsohon shugaban kasar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wanda ya mulki kasar ta Qatar daga shekara ta 1995 zuwa 2013 kafin ya yi marabus da kuma baiwa ɗansa damar daihiwa kan mulki. An gudanar da jana'izarsa a yau inda da dama daga cikin shugabannin kasashe da wakilan kasashen duniya suka halarta. Bikin jana'izar ta gudana gaban dubban 'yan kasar waɗanda cikin jimami suka yi ta aikewa da addu'o'i ga tsohon sarkin wanda ya taka rawa domin mayar da kasar turbar kasashe da ke fada a ji a yau a duniyar yau. Iran ta harba makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa a kan makwabtanta na yankin Gulf a yau Lahadi a matsayin ramuwar gayya ga sabbin harare na jiragen sama na Amurka bayan harin da sojojin Iran suka kai kan wani jirgin ruwa na kasuwanci wanda ma'aikatansa suka yi watsi da shi a mashigar Hormuz. Babban kwamandan sojan Amurka SATCOM kenan sanar da cewa an kai harin ne kusan wurare 140 a Iran cikin dare daya. Shugaban Majalisar Dokokin Venezuela ya gabatar da sabbin alƙaluma na mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta afkawa ƙasar a ranar 24 ga watan Yuni. Adadin waɗanda suka mutu ya kai 4,333 tare da mutane da sama da 18,000 da ke zaune a sansanonin wucin gadi. George Rodriguez ya bayyana shirin gwamnatin na ƙaura da waɗannan mutane marasa matsuguni da kuma sake gina birane bisa tsari na zamani. Shirinmu na gaba.
2: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke waye game da muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi ban kwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai leƙa gabas ta tsakiya inda rikici ya sake barkewa tsakanin Amurka da Iran, abinda ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da fahimtar juna ta watanni uku da suka cimma a tsakaninsu. A ranar Alhamis da ta gabata, sojojin Amurka suka sake kai hare-hare wasu yankunan Iran yayin da ta haranta mayar da martani sansanonin sojan Amurka a Bahrain da kuma Kuwait. Ahmad Abba ya haɗa mana wannan rahoto.
3: Amurka ta sake ƙaddamar da sabbin hare-hare kan Iran cikin dare kamar yadda shugaban ƙasar Donald Trump ya alƙawarin ragargaza Iran ɗin. Rundunar sojin Amurka CENTCOM ta ce dakarunta sun kai hare-hare kan muhimman muradoci 90 a biranen Iran Shahar da Bandar Abbas da Konarak da Chabahar da Bushehr na gabashin Iran da kuma Akkala a arewa maso gabashin kasar. Rotuni na cewa akalla jami'in Iran guda ya mutu a Iran Shahar a hare-haren mafi muni da aka gani tun bayan da ɓangarorin biyu suka sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a tsakiyar watan Yuni wanda ya kawo ƙarshen yakin. A sanarwar da ta fitar da sanyin safiyar wannan Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala zagaye na biyu na hare-haren don na ƙasa ƙarfin ikon Iran na iya kai hari kan jiragen ruwa a mashigin Hormuz. To sai dai jim kaɗan bayan harin na Amurka, dakarun juyin juya harin Iran sun sanar da kai harin ramuwa kan sansanonin sojin Amurka biyu a Kuwait da kuma ƙarin biyu a Bahrain.
2: A ranar Alhamis ɗin aka yi jana'izar jagora addinin musulmicin Iran Ayatollah Ali Khamenei wanda ya mutu sakamakon hare-hare Amurka da Isra'ila ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata, inda aka binne shi a Mashhad a wani yanayi da rikicin da Amurka ya dawo sabo. Kamfanin dillancin labaran Iran IRNA ya rawaito cewa a birnin Mashhad da ke arewa maso gabashin kasar aka binne gawar jagora addinin kasar a cikin hubbarar Imam Reza, guda daga cikin wuraren ibada mafi tarihi a kasar. Tare addu'o'in na ranar Alhamis shine mafi kululuwar daraja da aka tanarwa jagora addinin bayan ayi ta kai komo da gawarsa tsakanin biranen mabiya 100 ƙarshe a Iran da Iraki. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran ya ce a kalla mutum miliyan 15 kwatankwacin yawa al'ummar birnin Mashhad sau biyar suka halarci zana'izar. To a yayin ziyararsa ta farko da ya kai Siriya a tsakiyar makon da ya gabata tun bayan zuwan Ahmed al-Shara akan karagar mulki, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zama dole a ci gaba da tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Iran cikin nutsuwa gami da kai zuciya nesa duk da hare-haren da bangarorin biyu suka kai wa juna a baya-bayan nan. Macron ya bayyana haka a yayin da yake tsokaci kan matakin shugaba Trump na sarar da kawo ƙarshe da yajin fahimtar junan da aka kulla tsakanin Amurka da ƙasar ta Iran. Kakaɗin daga jawabinsa.
4: Je pense qu'il y a eu une violation de cet accord.
5: Ba shakka Iran ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar kai hare-hare, lamarin da ya sa Amurka ta maida martani. A gani na, Iraniyawa sun tafka kuskure babba na kai waɗannan hare-haren, waɗanda suka karya yarjejeniyar tsagaita wutar da su da kansu suka rattabawa hannu a Islamabad. Sai dai har yanzu muna cikin kwanaki 60 da aka ɗiba don ci gaba da tattaunawa, wanda na yi imanin ba za a fasa ba, kuma dole a ci gaba da wannan ƙoƙari cikin nutsuwa da juriya da kuma haƙuri. Muna nan kan aniyarmu ta neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da tabbatar da buɗe mashigin ruwan Hormuz ba tare da ginda ya sharɗa ba. Sai kuma maido da zaman lafiya a Lebanon ƙarƙashin shirin da ya kunshi karɓe makaman ƙungiyar Hezbollah da ficewar sojojin ƙetare daga ƙasar da kuma ƙarfafa rundunar sojin ƙasar ta Lebanon. Sai kuma tsara karɓaɓɓun manufofin samarwa dukkanin ɓangarori tsaro ta hanyar samun nasarar tattaunawa kan makomar shirin nukiliya da kuma ƙera makamai masu linzami na Iran. Don haka za a ci gaba da tattaunawa.
2: Yanzu kuma sai yankin Sahel, inda a Larabar da ta gabata aka gudanar da taron tuntuɓa tsakanin ƙasashen ƙungiyar IS, wato Mali, Niger da Burkina Faso, da kuma ƙasar Rasha a gefe guda, a yamai fadar gwamnatin jamhuriyar Niger. Wannan ne karo na biyu da ake gudanar da taron bayan makamancinsa da aka yi a birnin Moscow na Rasha a watan Afrilun 2025, kuma yana zuwa a daidai lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi suka zafafa kai hare-hare a waɗannan ƙasashen na Sahel. Asima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoton.
6: Taron wanda ya haɗa ministocin wajen ƙasashen na Niger da Mali da kuma Burkina Faso baya ga wakilcin Rasha da ke matsayin babbar ƙawa gare su, zamir da hankali wajen bitar yarjejeniyoyin da aka kulla da kuma nasarorin da aka cimma baya ga gyaran matsalolin da suka kunno kai. Muhammad Abubakar, masanin diplomasiya ne a Niger, ya ce ƙasashen na buƙatar tallafin Rasha don tunkarar matsalolin su.
7: Abinda muke son ta Rasha ta kama muna shine na harko ta'addanci da ya haddabi ƙasashen Sahel, duk da suna nan ga irin ƙoƙarin su ta wuce hanya za su ƙara ba da ƙoƙari don mu samu kaya na yaƙi na zamani da a ɗauki mataki a kama ma su zawo mu.
6: Sai dai ko yaya al'ummar Niger ke kallon wannan hulɗa tsakanin Rasha da ƙawancen na AAS? Dauda Tankama wani ɗan farar hula ne.
8: Hulɗa ce an ka gamu, sai mu ce alhamdulillahi akwai cigaba fanni daban-daban, kuma tana kawo gudunmuwa ta ƙasashen AAS ka ɗauko daga fannin wani bangaren abinci ko bangaren noma. Gaskiya dai sai mu ce alhamdulillahi.
6: A nasa bangaren Malam Uzairu guda cikin ƴan gwagwarmayar ƙasashen Afirka ya yi fatan ganin Rasha ta taimaka wajen samar da horo ga sojojin ƙasashen don daƙile matsalar tsaro.
9: Abu guda ne ya muna tsaura ambiskadikin da ake na ana muna. Kenan ya kamata su Rasha su ba da formation ga sojojinmu bisa harkar ambiskad, yanda za su samu ko an yi ambiskad su samu su yi ta.
6: Tare na birnin Yamai zai kuma fitar da daftarin ƙudurorin da ake son cimmawa a shekaru biyu masu zuwa tsakanin ƙasashen na AES.
10: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
2: Idan muka leƙa Najeriya, a ranar 37 ga wannan watan, shugaban ƙasar Bola Tinubu ya baiwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ICPC umarnin gudanar da bincike kan badaƙalar ma'aikatar bogin nan ta PFIPC da ake takaddama a kai. Wani mutum ne mai suna Adeyemi Mathew ya ayyana kansa a matsayin babban director wannan ma'aikatar da ke haɓaka zuba jari daga ƙasashen waje. Cikin zarga-zargan da ICPC za ta bincika sun haɗa da yadda Adeyemi ya samar da takardar nada shugabancin. To muna Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin bunƙasa dangantakar su da China domin ganin ƙasar ta amfana ta hanyoyi da dama la'akari da ci gaban da China ke da shi a fagen duniya. Akan haka, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da jakadan Najeriya a China, General Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya, ga kuma yadda zantawar su ta gudana.
11: General Abdulrahman Bello Dambazo, a matsayinka na jakadan Najeriya a China, ko me zaka ce dangane da ci gaban da ka gani a wannan ƙasa tun bayan kama aikinka?
12: Wato, farkon zuwa na China kusan zan ce shekaru 18 kenan, farkon zuwa na China. To wannan karan da nazo bayan wannan zuwan, da na yi mamaki saboda wannan zuwan da na yi ba abinda na gani ba ne a wancan zuwan da na yi. Kamar dai tsohon gida ne na zo na shigo, kuma yau bayan shekara 8 na dawo wannan gidan ma sai na gan shi sabo ne, an sa masa kamar dai an rusa ne aka sake gidawa. Wato ci gaban China tsakanin wannan lokacin zuwa yanzu abin ya bunƙasa. Akwai ma wanda ya zo ya ce mini lokacin da ya zo nan Beijing, babban ƙasar capital din su kenan, shekara 30 da suka wuce, ya ce ba wani abu da ya gani wanda zai birge shi a lokacin. Ni kuma na gaya ma lokacin da na fara zuwa China, lokacin na aikin soja, na haɗu da wani general yake gaya mini a lokacin, ya ce 1976 za su je wata ƙasa a nan Najin, a nan ko Ghana ne ko Zaria ne dai za su je wata ƙasa. Sai suka tsaya a Lagos. Ya ce a lokacin suka fara ganin fly over.
11: Na'am.
12: 1976 kenan. To, wani development na China tsakanin lokacin nan zuwa yanzu, dudu bai dawo abin da ya wuce shekara 40 ba zuwa 50. To, ai kaga saboda ni ina gani abubuwan su saboda tsari da suka fito da shi tun farko, kuma kowa ya tsaya akan cewar zai bi wannan tsarin, kuma akwai discipline. Aiyawa, akwai
11: kishin ƙasa,
12: akwai san bai kishin ƙasa, akwai kuma abinda na gani tsakanin su akwai kamar rukun amana, akwai kuma suna yawa kansu adalci, akwai kuma suna son su yi aiki. To duk waɗannan abubuwa ne ina jin ya sa su ka samu wannan ci gaba. Saboda haka shi sa ni zuwa nan ma ya fara ƙara mini ƙarfin gwiwa cewar Najeriya za ta iya ci gaba idan muka zauna muka duba muka fidda maganar ƙabilanci, bambance-bambance na ƙabilanci na addini, muka cire san zuciya, muka fuskanci aiki, muka sa tsoron Allah zuciyarmu, to za mu ci gaba.
11: Saboda me kace haka?
12: Saboda abin da yasa muna da abubuwa da dama wanda Allah ya bamu da za a yi amfani da shi na gina ƙasa, wanda su yanzu China wayannan abubuwan da dama suna nema a wajenmu.
11: To me zaka ce akan alakar Najeriya da China?
12: To game da tsakaninmu da China a halin yanzu, kaga na farko suna da technology,
11: fasaha.
12: Yawa, suna da fasaha, suna da shi yadda baka zato. Sun yi research, suna kan yi duk abin da ka sani na fasaha, suna da shi. Kai mun je wani factory na haɗa motoci, na gina motoci. Wannan motocin da suke amfani da shi yanzu, sabon motocin da suke ya suka shigo na amfani da lantarki. Ba maganar fetur, lannan lantarki. To ka san duk duniya ba ƙasar da take gaba da China akan kera motoci na lantarki a yanzu. Halin haka, babu duk duniya. Domin je wani factory wanda yake cewar factory nan ba mutum ba ne ke aiki a ciki, robots ne mutumi wanda na mai aiki da lantarki. To robots ke aiki a factory din nan. A kowane wayannan robots din za su haɗa mota guda ɗaya a cikin seconds 11.
11: Daƙiƙa 11.
12: 11 seconds. Daƙiƙa 11. Za su haɗa mota guda ɗaya. Kuma za su haɗa ta precision a daƙiƙa 11. So, to kaga suna da technology.
11: Da yake su suna da fasahar kere-kere, me ita Najeriya za ta tallata musu?
12: Mun kuma muna da ma'adinai kala-kala yadda ba ka zato wanda suke so. So, kaga na farko wannan duk kamfanin ma'adinai je muka yi magana da su a kan cewa su da kansu sun ce akwai wani ma'adinai wanda ake kira lithium. Wanda ake yin batir da shi. Yawwa. Sun ce a Najeriya suna gani a Afirka babu wanda ya kai Najeriya wannan lithium din yawa. Yana na ƙasa. Saboda haka kuma kusan kamar su Nasarawa state, su Kebbi, Sokoto, akwai wani gari ko Ekiti ne, ko Oyo ne, amma akwai su da yawa. Su suna neman wannan saboda motoci da za su yi da shauransu za su yi amfani da lithium battery kuma suna buƙatar wannan lithium din sun.
11: To da yake su sun nuna sha'awar wannan ma'adini na lithium, ku me kuke tallata musu?
12: Suna ma abin da shine nake ce musu, ai mu muna da lithium din nan amma abin da muke so da su ba wai su je su kwashi lithium din nan yadda yake ba. Su kawo shi. A'a, muna son na farko su sarrafa lithium din nan a Najeriya. Na biyu su kera batir da lithium a Najeriya. Saboda haka kafin ma su so maganar cewar su rika zuwa suna su kafa kamfani wanda zai kera motar electric a Najeriya. Muna so su kafa kamfanonin da za su kera batirin da motoci. Ko solar panel za su yi amfani da shi a Najeriya. To kaga kowanne muka samu a yanzu ba wai su je su dau su haƙo lithium bane su kawo China ko su haƙo lithium su dan sarrafa shi kadan su kawo China. A'a, su haƙi lithium a Najeriya su sarrafa shi a Najeriya kuma a yi batir din da za a amfani da shi a Najeriya. To abubuwan da muke gaya musu kenan mu muke so a riƙa yi. So, muna da wannan suna da wannan. Ta ɓangaren asibitoci ma suna da kayan asibiti suna da abin nan da abubuwa wanda mu za mu amfana, su ma za su amfana.
11: Ina batun buƙatar zuba jari a Najeriya?
12: To, muna so su zo su investing, suna da investors ba wanda mutane da suke so su kawo jari yawa, su kawo jari. Najeriya kafa jari mu kuma muna da jama'a wanda za su yi aiki a wajen. Kaga idan suka kafa jari aka kafa factory to kaga za a samu mutane da za su samu ayyuka a wajen wanda yake aiki a wajen kaga shi ma da matarsa da ƴaƴansa za su samu hanyar cin abinci ta wannan hanya. Kuma za su transfer in technology, mutane za su koyi yadda ake yin wannan ayyukan nan gaba Najeriya don su ma haka suka soma. Don wannan kamfanin da muka ce sun fara ne da kamfanin Masadi a 1958. Suka ce kamfanin Masadi suka zo musu. Su kamfanin Masadi abinda ya sa suka zo musu suna neman inda za su samu labor mafi kankanci ba kamar cheap labor kenan ba. Wanda za su samu yawa masu ma'aikata. Wanda ba za su kuɗi da yawa ba, wanda ba za ka samu a Europe ba. To ta haka suka zo musu shekara 1958. A yau su suna zaman kansu, daga wajensu suka koya yau ma sun fi ƴan Mercedes ɗin. Saboda su ƴan Mercedes ba su iya ba san ba su da yadda abin nan nasu na ƙera motar amfani da lantarki. Kamar yadda su suke da shi. Yawwa, to mu ma muka ce mu ma muna son su yi wannan abin nan arrangement din da su kawo mana.
11: Wannan tattaunawa taku ta tsaya ne ga lithium ko kuma kun faɗaɗa ta?
12: Ba idan ba kawai duk wani abu da ya shafi al'umma wanda za a amfani da shi a amfana ya shafi kafa kamfani wanda sai kera abubuwa ga ceto murex kafa mana a wajen tun da in za a samu raw materials za a samu haka maganan power da energy kasan cewar ɗaya daga cikin abubuwan da suka addabe mu a Najeriya shine maganan lantarki maganan power. To shi ma suna da wannan capacity din power ne na hydro na wanda ake amfani da shi na wajen ruwa power ne na rana solar kenan power ne na iska wind kenan duk suna da shi kuma za su iya mana tunda kaga a wajen mu akwai rana akwai iska duk za mu iya wayan abubuwan muna da ruwa kuma wajen maganan harkar gona akwai issue na irrigation kaga irrigation din nan shine abin ba mu amfani da shi Allah ya ba mu amma ba mu amfani da shi sai ruwan sama ya zo a ce ai ba ruwan sama ba za a yi noma ba kuma harkan nan ba haka take ba za ka iya noma mu Allah ya riga ya ba mu a ƙasa wanda take da arziki na ruwa a ƙasa ruwan ƙasa muna da ruwa a ƙasa muna da rafi muna da su gasunan muna da ruwa a ƙasa Najeriya amma ba mu amfani da shi ba mu amfani da ruwan ƙasa saboda haka idan za a amfani da ruwan da muke da shi a ke ƙasa ba sai lalle mun jira ruwan sama ba kafin a yi noma tunda ka san cewa ko wuraren ba da yake noman rani an ga duba kamar a Kano inda ake da aka riga aka irrigation tun lokacin Audubon kudin nan inda suke da irrigation yawa kamar wajejen su kura din nan da sauransu kaga ga suna noman rani yawa to duk irin wayannan ba sai ka jira ruwan sama ba a ka ce za ka yi noma to duk irin wannan duk suna da sun san yadda za su yi so duk muna irin wayannan abubuwan da za su taimaka ƙasa ta ci gaba mutane a rage talauci mutane su ƙare ilimi mutane su fahimci meye rayuwa ta kunsa duk wayannan abubuwan da muke so mu zauna da su mu duba mu ga yadda za su samu abin da suke nema a wajenmu da mu ma za mu ci riba saboda haka za su ci riba mu ma za mu ci to irin wannan abubuwan da muke so mu ke yau.
2: To a gaida Janar Abdulrahman Bello Dambazo mai ritaya shakadan Najeriya a China kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku ni Marsari da na shirya ke cewa a huta lafiya.
0: Sama da Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin bari mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura. Sama da Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin bari mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: Babu abin da zan iya yi domin dakatar da wannan matsala. Kuma ban ga cewa al'umman yankin ma suna da wani abu da za su iya yi ba. Sai dai wataƙilla su hana waɗannan kamfanonin mai. Gaskiya mutane suna cikin halin rashin ƙarfi da damuwa saboda suna ganin abin na ci gaba da faruwa ba tare da suna da iko ko dakatar da shi ba.
1: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
2: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
2: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
3: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
2: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba. Sai zantawar shirin da masanin muhalli Dr. Yusuf Isa Shinkafi.
5: Man yana kwarara ne sanadiyar fashe of pipes, wato bututun da ke daukan mai, ko kuma ya zama tona urori ko injin na sun samu matsala, ko kuma irin yadda wasu daga cikin jama'a wajen suke tatan mai ba tare da izini ba, kuma ta gurɓatacce hanya.
6: Yaya wannan matsalar ke shafar kamun kifi, noma da sauran hanyoyi samun abin dogaro na al'ummar yankin?
5: To ala ita halin da yi shi harka ta gurɓata muhalli da mai yake yi a Niger Delta abu ne da yake haifar da matuƙar illa. Ma dai mafi yawanci za ka ga illa ce da ta shafi tattalin arzikin mutanen wurin da kuma lafiyarsu. Misali za ka ga gonakin sun cika da waɗannan mai, yanzan duk da ruwan sha babu don sun gurɓata sai dai a sha na bohol, ko kuma ka isko cewa saboda gurɓatar ruwan a halittun da ke cikin ruwan kamar da ka ba da misali irin su kifaye. To akwai makadori da su dorina da ƙananan halittu da ke ciki waɗanda suna da matuƙar muhimmanci ga muhalli, abinda muke kira ecosystem. Za akwai alaƙa ta ƙwadda-ƙwadda waɗannan halittu da ɗan adam. To duk sanadiyar wannan akan rasa ƴan ingantattun abubuwa da ake iya samu.
6: Ra'ayinku wani irin matakai ne ya kamata gwamnati da kamfanonin mai da hukumomin kare muhalli su ɗauka domin dakatar da wannan matsalar?
5: Alaita halin abu ne mai matuƙar muhimmanci na a mai da hankali ga yashi waɗannan mai da ke zuba. Ma kamar yadda ka tambaya me al'umma za su yi, saboda ba wai su ɗaya da haƙƙi ba, gwamnati na da haƙƙi, kamfanonin da ke gudanar da waɗannan ayyuka suna da haƙƙi. To amma su al'umma abin da za su yi ba da ƙarfi shi ne su ga cewa sun sauya tunaninsu na yadda za su samar da makansu wasu sana'o'i waɗanda ba su dogara ga ruwa ba, ko kuma ƙasa wadda ta gurɓata, kuma ba gwamnati shawara da abin da ya kamata a yi musu da su karan kansu lafiyarsu.
4: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Dr. Isa Shinkafi, malami a babbar kwalejin Umar Ali Shinkafi da ke jihar Sokoto, kuma masanin muhalli. Gare ku masu saurare, ya kuke ganin za a shawo kan matsalar nan ta gurɓacewar muhalli da al'umar yankin Bille ke kokawa a kai? Ya matsalar take a inda kuke? Wani kira za ku yi wa hukumomi a kan batun sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisa mu huta lafiya.
7: To madalla an gaida Zainab Ibrahim.
8: Yanzu kuma
7: za mu koma ga labarin duniya. Wani sabon bincike da Jami'ar Cambridge ta Ingila ta gudanar ya gano cewa mayakan Boko Haram da sauran 'yan ta'adda a Najeriya na amfani da fasahohin zamani da suka haɗar da ƙirƙirarriyar basira da ta ƙunshi ChatGPT da DeepSeek da Meta AI da sauransu wajen ƙaddamar da hare-haren ta'addanci a sassan ƙasar. Kotun ɗaukaka ƙara a Abuja, Najeriya ta jaddada hukuncin kotun ƙasa da ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar INEC da ta dakatar da wato tarukan jam'iyya da zaben shugabannin da jam'iyyar ADC tsagin David Mark suka shirya a baya. Kotun mai alkali uku ƙarƙashin mai shari'a Okong Abang ta ce babu wata hujja da za ta sanya ta dakatar da hukuncin da babbar kotun Abuja ta ɗauka a baya. Kotun ta ce hukuncin mai shari'a Joyce Abdul Malik da ta yanke tun da farko, wanda ya hana dukkanin shugabannin jam'iyyar tsagin David Mark daga shiga dukkanin wani harkokin jam'iyya a hukumance, yana kan doka. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da janye matakinta na ƙarin kuɗaɗen jarabawar wa X zuwa naira 50,000 daga naira 27,500 da take karɓa a baya, abinda ke zama ƙari mafi girma da aka gani a ɓangaren ilimi daga gwamnatin a baya-bayan nan. Tun farko ma'aikatar ilimi ta bakin minista ce ta sanar da ƙarin da ke zaman kaso 82 cikin 100, matakin da ya haifar da suka da kuma caccaka daga 'yan ƙasar. Ƙwararru kan fannin ilimi sun yi amanar cewa ba shakka wannan ƙari zai haddasa ƙaruwar yaran da ba sa zuwa makaranta, la'akari da halin matsin tattalin arziki da ake fama da shi. Najeriya ce ƙasa ta farko a duniya da ke da yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, inda ƙididdiga ta ce akalla yara miliyan 18,300 ne ke zama kara zubi a gida sakamakon mabambantan dalilai. To yanzu kuma sai Mali, inda bayanai ke cewa akalla sojoji 30 ne suka rasa rayukansu yayin da gwamnati suka jikkata a yayin da ake aikin kwato garin Anfis da 'yan ta'adda suka kwace. A ranar 4 ga watan Yulin da muke ciki ne, mayakan Absinawa suka kwace iko da garin na Anfis a wasu tagwayen hare-hare da suka kai sassan kasar. Rundunar sojin Mali ta sanar da cewa zuwa yanzu ta kwato garin da ke da nisan kilomita 100 daga garin Kidal bayan kwashe kusan mako guda ana fafatawa. Da yake sanar da mutuwar sojojin, babban hafsan sojin kasar General Jean LZ Dawo ya ce sojojin hasukai ne da suka mutu, suna kokarin kare mutuncin kasarsu ne, iyayen da ya tabbatar da cewa sama da 60 da suka jikkata suna samun kulawa ta musamman. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta tabbatar da tantance baki 'yan kasashen waje har sama da 53,000 domin korawa ko mayar da su kasashensu na asali cikin makonni 5 katil bayan zanga-zangar kin jinin baki da ta barke a kasar. Bayanai daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na cewa an sake samun ƙarin mutane 43 masu ɗauke da cutar Ebola, kuma 42 daga cikinsu a yankin Ituri, yayin da aka samu guda a arewacin Kivu cikin kwanaki 2. Jami'an lafiya sun ce bayan samun wannan ƙari, mutane 24 sun mutu sakamakon cutar, inda suka nuna fargaba game da yadda cutar ke ƙaruwa cikin hanzari. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ce mutanen da suka mutu sun fito ne daga garuruwan Bunia, Nizi, Ruwan Fara, dukkaninsu a yankin Ituri. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kwace iko da mashigin Hormuz, yayin da ya sanya takunkumi ga jiragen Iran da ke zirga-zirga a kan tekun. A wani abu da ke ƙara nuna rinchaɓewar yakin, Trump ya ce zai ci gaba da zai yi amfani da dukkanin dabarun da suka dace wajen tabbatar da buɗe mashigin daidai lokacin da ɓangarorin biyu ke ci gaba da yi wa juna ruwan makamai ta sama. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Iran ta sanar da matakinta na sake rufe mashigin na Hormuz, abin da ya sake jefa shakku a zukatan masu fatan ganin an sami yarjejeniya mai ɗorewa. Bayan sanar da kwace iko da Hormuz, Trump ya ce ƙasarsa za ta sanya harajin kaso 20 cikin 100 kan dukkanin jirgin dakon kayan da ke neman shigewa ta mashigin, duk kuwa da ikirarin Iran na rufe shi. Ko da yake bai yi cikakken bayani kan tsarin da za a bi wajen karɓar harajin ba, amma Trump ya ce matakin sai fara aiki ne nan take. Ƙasashen Turai sun sanar da mutuwar mutane 10,000 sakamakon tsananin zafin da ya tayar da wutar daji wanda ya fara tun daga tsakiyar watan jiya. Mafi yawan mutanen da suka mutu kusan 9,000 cikin wannan adadi 'yan shekaru 60 da 5 zuwa sama ne, kamar yadda ƙididdigar wata ƙungiyar kula da sauyin yanayi ta Euromomo ta bayyana. Tsananin zafin ya haddasa wa mutane bugun zuciya, mutuwar ɓarin jiki da kuma mutuwar farat ɗaya. Masana kimiyya sun ce tsananin zafin da aka gani a Turai a ƙarshen watan jiya abu ne da za a iya cewa jikin ɗan adam ba zai iya ɗauka ba. A cewar su, wannan zafin ba zai taɓa faruwa ba tare da sanya hannun ɗan adam a sakamakon wasu ayyuka na la'anta muhalli da yake yi ba. Baya ga cutar corona, zai yi wuya a samu wani dalili da zai haddasa mutuwar mutane 10,650 cikin ƙasa da makonni 2 idan ba wannan tsananin zafi ba, a cewar jami'an lafiya. To madalla, yanzu kuma za mu je ga shirinmu na nishaɗi.
8: Wato rakaya za mu fara ne da labarin Nollywood daga tarayyar Najeriya inda fitacciyar jarma Fatia Williams ta yi Allah wadai da jita-jitar da ke yawo a kafafen sada zumunta na cewa ta mutu kuma tuni lauyoyin da suka sanar da cewa za su dauki matakin shari'a nan ba da jimawa ba. Ita kuwa jarma Rachel Okorunko ta kaddamar da sabon littafin ta mai suna Odugu Girl a daren jiya Lahadi a otel din Oriental dake Victoria Island a birnin Lagos. Littafin an wallafa shi ne domin karfafa gwiwar mata kan juriya da kuma dogaro da kai. Anan kuma hukumar shirya gasar Africa Magic Viewers Choice ta sanar da fitaccen mai barkwanci na Najeriya Bovi Ugboma da jaruma Nomzamo Mbata a matsayin waɗanda za su jagoranci babban bikin AMVCA karo na 12 da za a gudanar. Idan muka leka kasar Amurka a masana'antar Hollywood kuwa fim din tarihin rayuwar Michael Jackson mai suna Michael ya zama fim din tarihi na farko da ya taba kawo kuɗin da ya kai dala biliyan guda a gidan sinima. Wannan shine fim na farko da kamfanin Lionsgate ya taba samun gagarumar riba ta kuɗi. Haka zalika masana'antar ta Hollywood na tsaka da muhawara mai zafi bayan an sanar da cewa wata jarumar kwamfuta ta AI mai suna Tilly za ta fito a matsayin babbar jaruma a wani sabon fim, lamarin da ya fusata kungiyoyin ƴan wasan kwaikwayo na duniya. Kazalika ana ci gaba da tattaunawa a Hollywood din bayan rahotanni sun nuna cewa Jennifer Lopez ta shigar da takardar neman saki daga mijinta Ben Affleck sakamakon bambancin salon rayuwa. Babban labarin masana'antar fina-finan Telugu na Tollywood a can kudancin India shine babbar nasarar da sabon fim din jarumi Akil Akineni mai suna Lenin ke samu a gidajen kallo, inda ya tara sama da rupi miliyan 370 cikin kwanaki uku kacal da fitowarsa. Fim din ya samu gagarumin yabo daga manyan jarumai ciki har da shahararren mawakin nan megastar Shiran GV. Sai mu je masana'antar Bollywood da ke arewacin India. Wato babban labarin masana'antar a yau Litinin ya fi mayar da hankali ne kan bikin auren jaruma a kan Ranjan Kapoor da Sharan Sharma. Shafukan sada zumunta sun cika da hotunan jaruman cikin kayan alfarma da kuma abokan aikinsu da suka halarci bikin irin su Alia Bhatt, Janvi Kapoor, Bobby Deol da Jackie Shroff da sauransu.
9: Malalda an gashi da Shamsiya Haruna, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
10: Hey sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, rundunar sojin Najeriya ta yi nasarar ceto ɗalibai da malamai 44 bayan share kwanaki 56 a hannun 'yan bindiga a jihar Oyo, a yayin da aka sanar da mutuwar mutane da dama lokacin artabu ciki har da jami'an tsaro. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa.
11: Assalamu alaikum gidan radio RFI Hausa. To da farko sunana Lawal bin Hambali MK dan Sulba a tarayyar Najeriya gwaran yo local Sokoto, Ibrahim mai wankin fula a kin bajahar Niger a tarayyar Najeriya, Yusuf dan Filko mai asina dan Sulba a tarayyar Najeriya gwaran yo local Sokoto. RFI mu ne muku fatan alkhairi, kun mu ne muku fatan Allah ya kara basira da nisan kwana. Macha Allah a dangane da kubutar da daliban jahar Kwara tare da malaman su. Hakan muna fatan Allah sa a kubutar da daliban da aka sata a jahar Borno da Kwara da kuma dukkanin sassa tarayyar Najeriya inda dindiga so kai garkuwa da al'umma muna fatan Allah ya kara ba jami'an tsaron tarayyar Najeriya nasara da kuma gwamnatin Najeriya da kuma gwamnonin tarayyar Najeriya su bada hadin kai da kwarin gwiwa akan kubutar da sanin al'umma dake hannun yan ta'addada ke zubar da jinin al'umma arewacin Najeriya gaba dai gaba dai rundunar jami'an tsaron Najeriya ra'ayi daga Lawal bin Hanbali MK dan sulba a tarayyar Najeriya gwaran yi lokacin Sokoto Allah ya bazu
12: Duna na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya ɗaya daga kungiyar masu kira da sauraron Radio Africa Reshen Arewacin Najeriya Ibrahim Mai Wankin Hula Isa Sallah masallacin Barebari sarkin garin Jihar Lishewu tafi tare da hayadan nazarin muke muku gaisuwa da fatan alkhairi mun yi murna da farin ciki dangane da kwato wayannan dalibai na ayan asalin jihar Oyo da aka yi wadda aka yi gumurzu daga wayannan yan ta'addadin da ma kuma sojojin mu na Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka rasu Allah ya karbi shahada su waɗanda ba da lafiya kuma Allah ya tashi kafadun su a gefe guda ko muna ƙara jawo hankalin hukumomi da dan Allah su yi kokari su daina sanya siyasa a cikin wannan lamura na tsaro domin wallahi idan ba siyasa aka sa ba wayannan yan ta'addadin dududu su ne yanzu akwai gungun dalibai wanda aka sace a wannan jiha ta Borno akwai na jihar Kwara akwai dimbin mutane a hannun wayannan yan ta'addadin amma kaza ga cewa yanayin siyasa da ake sanya a cikin yanayin na tsaro din sai ga cewa ba za a iya tunkara abin ga daga ba Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan wannan al'amarin baki da
13: Sunana Musa Lantewa jihar Yobe karamar hukumar Tarma memba na ungiya ta masu kira da sauraron Radio Africa Reshen Arewacin Najeriya dangane da wannan maudu'in da kuka ba mu tofa albarkacin bakin mu na shetowa nan dalibai na jihar Oyo to gaskiya an yi kokari sannan kuma waɗanda suka rasa rayukansu a wannan sanadi to Allah ubangije ji kansu da rahama kuma gaskiya wannan zamu iya mun jami'an tsaro na ƙasa sun yi kokari kuma sun yi abin da ya dace alhamdulillahi akwai ina inda za a samu irin wa'annan jajircewa irin wannan to insha Allah cikin ikon Allah ƙasar mu Najeriya za ta samu ta zauna lafiya kuma muna fata sauran raguwar mutanen da ake riƙewa a sassa ƙasar Najeriya daban-daban to muna fata insha Allah jami'an tsaro za su iya bakin kokarin su domin su ga sun tabbatar da tsaro da kuma karbo wa'annan mutane to gaskiya alhamdulillahi babu abin da zamu ce sai dai Allah ubangije ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa da kuma ƙarin gwiwa da za su iya su ayyuka kamar yanda suka dace kamar yanda suke wannan to gaskiya muna fata Allah ubangije ya ba su nasara a cikin hikima
14: alaikum radio france international magana Anas Nabil Muhammad daga nan Puntwa jihar Katsina Najeriya masha Allah lokacin da zan ce wannan nasara da jami'an tsaro suke samu akan yan ta'adda nan yadda suke ta kubuto da mutane musamman wanda aka yi garkuwa da su da kuma dalibai wanda aka kama a Oyo sabo ne na jinjinawa haka muke so a kodayaushe mu riga jin wannan labarin ganin jami'an tsaronmu suna samun galaba akan wannan yan ta'adda da masu tare da zaune tsaye so abinda muke kara ba da shawara a kai gwamnati ta kara musu kwarin gwiwa wajen ba su kayan aiki domin duk abin da aka ce za a yi musamman gwamnati saboda ba abin da ya gagara gwamnati na gode RFI
15: Shafa. Ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar kasancewa a cikin shirin ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6611. Sai kuma malami na gaba.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alawa barakatu Radio France International RFI. Da farko sunana Abubakar Haruna bakin gada Bagari, haɗin gwiwa da mai unguwa Alhaji Sani Sarkin Askan Danja. Sai kuma na baba Kyawayi da ke garin Sabuwa. To lallai kam dole ne mu yaba ma sojojin mu na Najeriya bisa ga kwazo da suka yi na ceto ɗaliban jihar Oyo. Wa'inda aka samu kubutar da su to kuma anan ne muke kira ga gwamnatin ƙasa ta Najeriya da ta ƙara wadata su jami'an tsaron namu da kayan aiki akan su ci gaba da bakin kokarinsu na ganin sun kara ceto sauran al'ummar da aka shiga daji da su. Radio France International muna muku fatan alkhairi bisa ga jajircewa da kuke kuna ba mu dama akan mu tofa albarkacin bakinmu a koda yaushe a dukkanin ranaku. Radio France International tashi lafiya, muna godiya.
17: Assalamu alaikum gidan Radio France mai albarka. Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi, dole ne a yaba ma sojojin Najeriya dangane da namijin kokari da suka yi wajen kubutar da ɗaliban jihar Oyo. Duk da yake rana ɗaya ne aka sace ɗaliban jihar Oyo da na jihar Maiduguri, amma an kubutar da na jihar Oyo na Maiduguri suna hannu. To ba ma na jihar Maiduguri kadai ne hannu ba, har yanzu akwai al'umma jibge a yankunan mu na arewa waɗanda 'yan bindigan nan suka kama suka yi garkuwa da su, kuma sai an biya su waɗannan kuɗaɗe da suke yankawa mutane sannan za su kubutar da su. Don haka jan hankalin da za mu yi ga gwamnatin Najeriya ta karkata hankalinta a arewacin Najeriya dangane da abin da ke faruwa, kada ta siyasantar da al'amarin nan. Sunana Bashir Muhammad dan Inna Kadisau, kuta.
18: Assalamu alaikum sashi Hausa na Radio France ne magana Umar Fifa sabon garin Kauran Namo da jihar Zamfara. To mun ji kokarin da jami'an tsaro suka yi na kwato dalibai daga jihar Oyo. To hakika wannan abin a yaba ne. To sai dai ya kamata su sani cewa ba anan kawai ake wannan ba, akwai mutane da dama da ke hannun 'yan bindigar, ma daliban Kauran Namo da ke jami'ar kimiyya da fasaha take rike da Kauran Namo da ke hannun 'yan bindigar, waɗanda su babu labari har yanzu ma musan abin da ake nufi ba. Ya kamata su ma dalibai ne kuma 'yan Najeriya ne, su ma ya kamata a yunkura a ceto wannan, dan Allah dan Annabi a taimaka mana. Ku tashi lafiya.
19: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France, barkanku da aiki. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. To masha Allah, muna murna muna kuma gode ma Allah biwan cewa an ceto daliban makarantar primary school na jihar Ibadan. To a yanda aka yi kokari aka samu aka kwato wa'annan yaran na makaranta, muna fatan gwamnati kuma da jami'an tsaro za su yi kokari su kwato sauran yaran da ke hannun 'yan ta'adda da aka yi garkuwa da su, kama daga arewa maso yamma da arewa kuma maso gabas. Muna fatan za a yi kokari a kwato su a ceto su, haka Allah kuma ya bada ikon yin haka, ya sa a yi adalci inda aka bada himma a nan jihar Ibadan. A arewa ma muna fatan gwamnati ta yi haka tare da jami'an tsaro, a ba su umarni su shiga daji su kwato wa'innan yara na makaranta da suke can, ba karbo na farko ba an ƙara kuma ɗaukewar su. To muna fatan yankin arewa gabaki ɗaya 'yan makarantar da ke hannun 'yan ta'adda, gwamnati da jami'an tsaro su duba Allah su kuma yi adalci su kwato wa'innan yara. Allah ya taimaka, Allah ya sa mu dace, Allah ya muna maganin wannan tashin hankali da ya dame mu a Najeriya. A tashi lafiya, mai magana Ramatu daga Lagos.
15: To madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin ku masu sauraro na daukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Mustapha ADBC da ya hada mana wannan shiri akan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisa.
20: To an gaida Nasiru Sani, da haka muka kawo ƙarshen labarin. A cikin su kun ji ƙwararru a Burtaniya sun yi zargin cewa 'yan ta'adda a Najeriya na amfani da fasahohin zamani wajen tsara kai hare-hare sassan ƙasar. Sannan Afirka ta Kudu ta sanar da tantancewa baƙin haure sama da 53,000 da suke shirin ficewa daga ƙasar. Kana Donald Trump na Amurka ya sanar da ƙwace iko da mashigin Hormuz. A madadin Bashir Ibrahim Idris da ya tattara labaran, da Mustapha ADBC da ya sarrafa mana na'ura, sunana Ruqayyah Abubakar, da na gabatar da shirin ke cewa assalamu alaikum, mu kasance lafiya. Yeah.